Te rangana e mami kaloki me mita da ke vike moni e na kaukau ani adai tisu e na singa dindai. Nā wale wana moni ala loma. Nā wale wana moni kaloi ala ndina tiku ngā ke vike mami. Nā wale wana ne mami programu ni ndomo I viti e na ne mami kakapali ni kakamuraki e na 2MIA FM 95.1. Nā wale wana matakana singa dindai e na singa liba dindai kai wana papi minaka vike moni. Tu bata ke mami, wakau kote ke mami. Ranga bina wale wana mataka wau kena singa wau ke mami rakobi ke muni ke mami sabaka dhera dherai ke muni ngana ne mami kalu maasu ene kaukauni adha chisu na ne mami turanga ke ne mami wakambula ndina ndondonga emeni ya usa kinta wakana nanda mula ne adha tali ni wane turanga chisu ena singa nda indai ndua tali na mamadha wa ni bula o kusita ni rusanga bulu kaono wambota ni nda marotaka Nikosa bebe kapati kumbaka ni singa se sanga niko ni kawalu kawalu si kadiu mbaka ni singa ni bula oksita kadiu ni singa ni bula oksita rosanga bulu rosanga bulu kawano anda pa kabilu nakata kati na kalu na beka da beka nda tiko utalanga o na pa kabilu nakata kati na kalu mbalat na ando na tebi matili biya da biya ana no matala ngande usana au sana bagalenga yau yau baga primi na tanga na klo ni semarro ti kana no gumbula baga bota ti kana no gumbula te semberin baga ni oti na beka ka tibio kina mi baga zorra en siti ongo yau sa masu ti kuna au sa masu la ti kana po luto ti kina au sa masu la ti kana no gumata po bale au sa masu la ti kana beka ke masu la ki kemuni masu la kana mani mata po bale e kemuni o nisi anga I kabo utiku mana punongo wakalunga te kemuni na kalu na singa tali nda indai so sangarabiu I lotu oti na singa na noa lotu ni kevitu baka kena viki anda nda ngarabe ngarabe na kalu na singa nda indai ya na kalu na nda utuba teke kenda bo kei kenda baka uko te kenda na vinga una kethanga nona posa ngai tukuna vite vita na ene karuni samuel wa serus ul karua ne tikini tina tini ka tikini tulu sanga bul ka tolu ne vosota karuni samuel rusul karua ne tikini tulu sanga bul ka tolu ne ngona sara la ko mai kina na ivalu na na nona duruma yani na mate ivalu te vita ngai tu ne bango na kalu bi te vita ge tu no kwa au na sanga ni baga nui nui kina nogo mate ivalu pakata mata au na ba sanga ni baga nui nui kina nogo mate ivalu wala nga ureide tikungo au na baka nui nui wana nongo kalu mbelata na nongo kalu isa na buni nongo kaukaua ke na buni ena kautama ena nganga God is the source of my strength and my power kini mbali mbali enda nasianga ni nda unui teki kenda enda nasianga ni pakara rabitaka na nonda vika kede mbali tikenda tiku vikenda na buku tiku vikenda na kila kare re nda bulbi naka sarambeaka nda lako na investi nda baka degree senda baka bachelor senda baka stivi kita tabatale tube yuko yamo kila nyo liute kiko na kalu siyo baka rarabitaka na nomu mbula buwana kalu baka rarabitaka na nomu matabu wali buwana kalu na nomu lenga mandanga ni matabu wali ya na nomu ibalu na lenga mandanga ya maivali ni dhakadhaka o sotawa tiko ke nomu mboso ke iira na nomu o itoka ni baka dhakadhaka ena nomu shift o kila ni lebu ratamata loke dha randau baka lia ratamata budhe sa randau le indambe tiko mbeaka ipali bo misa uti na kan rendre randanga ue logo mai se ninda sotaba na rendre era siki libi mbeaka ya na nomu ivalu ya na rendre kwa dhuruma kwa baka tara baka tara na kalu mo dhuruma me process taki kina na nomu Zabuta tiko ndio tamata pakambauta na kalu. Process taki tiko kina na nomu mbula. So your real defined life will come out. Ya defined taki kina siyo zio hiko ena mata ni kalu. Ke tuna nomu molu molumu, tuna nomu nre nre. So tawa na nomu, lebu mbega na nomu mbili, lebu na kaya lako mai, mibaka tatao, lebu na kere kere, yado mai viti, lebu na kambika mongaraba. Ena nomu ibalu. E defined taki kina na nomu mbula. E defined taki kina na nomu vewekani kena kalu. E defined taki kina na nomu mbula, nomu yalondina kena nomu mata bubale. Ena ngauna ni nrenre. Ena ngauna ni valu. Ena ngauna kwa zambati kena na uli nivanua. Niko siroba talanga na nga kilo na kalu sa. Tiko vati keiko. Mebuke iko, mebaka ukawata keiko. Era lako mae na mata ibalu. Meravye sanga itevita. Turanga kena marama. Ngetuna wasanga. My God, He is my strength
and He is the power of my everything. Turanga ken marama. The bagatara andau bunga nga una. Kunika ni kalo me sanga me sati kono chisu menda sa ayambiti ko na longa ni rosi. Menda sa ayambiti ko ena vanua e rawa rawa. Me rawa rawa tunga na ilako lako. Me kakua na uli vanua. Me kakua ni sona nga kilo enda sirua banda yangai e, tamoi na durunda. Se tamoi na ulunda, se tamoi na domonda. No. Na kalau ena vagatara na nomu ivalu, ena vagatara na nomu process line, modhuruma na nrenre, modhuruma na ka endondonu modhuruma kasa tautupo na kitumai nisemberu niyo sudhu. Merayo ni mai I, define tagi kina na nomu mbula ni lagobata kina ma kena kalau na nomu mbula ni nomu kalau ni nomu tamata elondina se marama elondina Meroni bagatakila tio kina nakalo na nona kaukau kina no mumbula. Kenim bale bale laiba nan rendre tuna banan rendre lakomai. Tuna bona teboro tuna virna nomu nomu meza kwarando kaseti kombeka. Kwarando wasta ki kwarando liumur te ki kom. Tuna vir kena lebu ngor na nongi balu. Nakalo e bagatara au sudumai meudu rumana rendrengo. Ena yasa ni nrenre, ena taikandua ni nrenre, sa tiko kina na veka, ena ngai tukuna nga nakalu, me bakaritanga nakalu, siyo deyo yiko. Turanga kina marama, ea nga na posani kalu, laka laka vikenda na matani sikenda hendai, ena karua ni Samuela, rusanga vuluka rua, tolu sanga vuluka tolu. God is my strength, and He is my power. Turanga binaba lebu na sikenda hendai, binaba lebu na nomu ni alo lama, Na vale una nomuni kalo yalundina, bakalunga ta non rombula na lubemuni, nomuni tamata, kena non ramata popale, na vale una kaukawa, sabu mai vekemuni, chavana nema mikalo, and a kaukoni ade chisu, turanga vina vale, bakalunga te kimam, turanga nello tambor, buni candina, sando tuba te kimam, keke mami, bakaukua te kimam, and a kaukoni ade chisu, kemuni Emmanuel in a kalusa, tiko vate kimami, o kemuni. Kemuni na rosini saroni na kalokalo ibola singa serau na matani singa ni elondondo no kemuni. Kemuni na zoki maiwe chese ni kemuni na leyone ni abuso chuta ni sa tuba teke kemami muni waka ukawa teke kemami. Vinawelewa na singa dendai, vinawelewa na nomo ni yalolama iyo turanga. Kemuni ni wali ni lenga kethanga o kemuni na isau ni bata taro kethanga. Kemi maswe na kaukua ni adhamu ni chisu na ni mami turanga na ni mami soro binaka. Kasaya da me vambulandina ndondonga. Emeni, Jesus. Emeni.

0: There are oh so many reasons to choose Owen Toyota, like Hilux, RAV4 and Camry in stock right now. Speak to the friendly team about finance options to get you in a new vehicle today. Visit the showroom at 96 Mackay Avenue, Griffith, or online at owentoyota.com.au. Oh, what a feeling, Toyota. Owen Toyota are proud sponsors of 95.1 to MIA FM.
1: Na kau sa kinda ba na nanda mula na datale ni wanita rango chisu kinda ba talo nanda mula na singan dendai abang bota ninda mara usa kinda ba na sana tini kaba na nanda panua klani sa ninda tigo kada ba bi sana na panongo tau ni lele tigo nga yo kinda ba kanga na matin tu panu itulu ba turanga inda klay tani kina na panu ba turanga imburum basanga bi ir na mara mumbali na rok tu nketi turanga na panu balu kina kina isa sabu usa abang bula ni Eke muni andundu na turanga, mbale na marama mbale na ita, na bibunua koni dhabutu maikina, maina bunua baturanga nandunga serua, mosi, wakina na bunua baturanga ina irewa, au sabambulani. So atalanga vike muni maimba na esana mba ni wili tikimburumbasanga, sabambulani vike muni ena kaukuni adhe chisu. Pambula talanga, kina turanga, marama, nganganga, na tuabata, ene asane baba turanga, kondrobe mbua maduata, kina buoni rewa na etu lau, sabambula ene tau, ene singa liu wende indaibi, kimuni andundua, ene kaukuni ade chisu, bakalunga te kimuni na klo. Sabambula talanga, kina nungu matapu wale, kumbuna, irunabuni walu na tuikamba, kina kini sasabu. Mana ulimunua mbarrabi, kina vienu anu, Osa pambula rarambani turanga matangali marama matangali ngavata kai osa pambula tani matake osa pambula ni ena datale ni wan turanga sisu bekemuni andundua kena kai pambuta ni ndambulumbula naka naka o kasa tunoti ni o marauni samai au ananu mande sana sanduka nangu bangangaratiko meso Turang ken marama meroni mai ndau mai bibu ke biau. Pete tutalanga na nungu ngonga ni matapo bale so na ngauna au na tep mate. Apo si bena mbaki nimbula ki mami sa druma. Samai tulu sanga bulu bada na mbaki Griffith. Sa lau talanga mai na tep mate. Ave via tulu sanga bulu kalima na mbaki. Io wambauta ni Dua vike muni ni sangai lau mai viti vinaka tu nana muni posa pakambau irra sa rasudike irna lu vike mami rasudike sa rama indendeke sa vikurkuri sa baka dhuru gudu ito kana nonra posa pakambau vike nda enda sa posa pakambau keo ni matena posa go na vuno mami posa kina keo lomana na wekamu keo ndo vinaka tamada kaba na dhaga ni community go na vuno mami lau mai kina Kasi mberi ni rauna na umu pepa, wana bunuwa mwalako maikina, mbala yata yana maibu keiko. Uwa mbota ni ndarabitu kutu ni takayani. Kilana kia tiga mduwa na ngauna, huluwa ngana ya uwa na singa tambu. Na yadha na ngauna kia baka mesana, sa mduwa sana ndawuthithi baka na singa tambu, kia baka sa dhurumai, rani ndo tala nanto program ena loma ni madha wa me lao kina na nandato serni panua se serni dhumu mbeka randa utuku na eso ya serni panua utuku na yao au seani batoka ni serni dhumu au batoka ni serni panua wabambota ni ndana vitu kutuku ni taka mbeta merani kaukua nanto programu tuka kuni mista kana ba singatambu na nanto programu ni singatambu Belati lebih kendo tu, betul kendo kita orang ini vitin datu ikan dalut pak Kristo. Ye songa vik ikan dalut nanoa, lebih vikan dalut nindai. Ya, pambota, kaya metu marroki nanan tu programu, ane singa tamu singa sande, siapa bawa nih singa tapa ngau nih batoka nih singa nindai. Pambota, inda nan marota kanda vitu kunitakani. Belati keberhasilan ranum pepa kaya utkuna. Ranir to bibu kana manindian pristin le bola ni bola utalang do bibu ki do bola bola le utalang ai ranan pepa na bunongo zaka boya bibu ki kina bola na nan re bola ayo au bambota ni baksa matakati kwa ya au binakatanga meso me maibibuki mendo maibibuki taka enonda programu u Griffith sa enonda city kebuka nga o sa binakata sa bukande tekiko ni sa nomu korongo pete leo wiki mami keme sa tugi ke sa keme bandita ni sa ni mami korro sa nandona kaya wiki mami keme sa nambulu nga ke erna buliti keme mami nga kena lewe ke mami kena makumbu ke mami yo keo iko o bandita nga na city loko wabu keo usa lako na biasa Australian Bay State o bangra yasa nga o New South Wales Griffith one of the best city in New South Wales in Australia. Na kasa tumbo kianda maina nga una boa sibi na tinika rua e na rua sanga bulu kwa vitu na miniti ndo tala manda vikianda na serre au na mbolea meudhola nga maibi semisi resibo. Bakalawa unga tatu kianda na kalawa.

0: runembak sauti sarra vital nota kana otela utiku kina kito vital nota ko batikir to na man india tunu tunda na langalim sati ko vitir manu go na HIV ya se runembak sauti na na rusanga bulkaba ya arto angiren na lubengu satu no de do kila na lenga sa atu ko meviti ukayu sakila eu sini lor meke mai bangrele o eu tomata pawati eu tu na watim gu tu no mata bubal au sangani lor mai meu tomata chip line ande le tala lubengu ya na non ra vi marui pelate ani sa ron e na rusob ka ba sa ron ti ukina na lenga sa atu meviti khoyngo sa Kambuazara, sa Livsara. Ratuni kimandanga na hotel, wati wakina na manindia, ni sandona kana non-renuinga onga wana parents. Wosibi ni sataraya ni na kurnibuli. Salakwa ina drugs, salakwa ina drugs, sa liu nga na drugs, sa muritala nga ina HIV, rusavitarabiti nga ina. Mbeta na bunanga sati wakina drugs, sati wakina na viadovi, sati wakina na vingarovi, sati wakina na vi... Vika kede siyang ni bakana loma ni kalu. Nanda itabio kenda, nanda masu. Nanda masu nga baka ukawa, nanda masu laka talatiyo nga ananda manua. Ena buku nilanga, ea dati kumayibiti nangu nangu. Ambadile kuni maipunua liwi ana drugs. Kuni may lambasa na vitha na mbaksa oti. Liwi na vi punua may nipusoto kuni may kandabu. Kandabu na mbaksa oti na mwene mbakingo na titikwene mbakingo. Tegwini ya mpango ndona kana kunene. Yesara waka mulu mutaki. Na wakatu. Yesara na drugs. Kona wakatu saranga ni kena sa. Na kauta talangama ina mateva. Ni vya dhovi. Vinda uzi waka vitalia. Ya menda masula kataltiwa kena nda wanua. Kenda sini tamata lotu alanga. Lai lotu. Sutiko lai lotu. Sen. Iko matamata nda umasu. Iko marama nda umasu. Masula kana matavu bali. Meritera nanda matavu bali. Ertu maiviti. Irna kanda irna mata bubale nda bole bole ipata ni bole kaumbula artu mai vitia kanda manda masula ki viti kina ya belata ni ana nonda bonua a motherland artu mikina nanda mata bubale ndrabata levata nda ya busa pata nda toko toko pata nda matangali pata korobata tikina pata esana pata ya ndun kina menda nda masula ki viti na bingaon Sinroni pisinga una masula kipitunga. Sinroni sianga. Sini masula kalanga nungu matangali kina nungu ebusa, nungu tokotoka, sen nungu koro. O masula kipiti. Nabiya sana, pakaturanga ebiti, nabiya ebusa. Nabiya tokotoka. Uirina turanga mbali. Uirina turanga. Uirina sama iturani korotiko, sama inanuma rinduna kahasanga. Kende manda masula kira. Yanga na itukutuku mena nanda panua. O sebi kenda. Ron sere sarotal tunga eni. Do Bakatawa, yo ngusanga una ni Bakatawa. May virtu na Eagle Swing, do Bakatawa. Ngunan rende, enda sa Duruma, enda sa tika na ngauni Bakatawa tuweti, san dunu menda yandra bakita langa. Tamarwa nanda panua, tamasulaka nanda panua.
1: Stay connected with the latest in computers and more at 3C Tech Shop. Our friendly 3C Whiz Kids will help you discover our range of iPhones, iPads, Windows and Apple laptops, plus accessories to suit your needs. Our service guarantee means we can also fix any computer, phone or tablet with no hidden extras. We're your new best friends at 3C Tech Shop. Find us at 57 Yamble Street, Griffith.
2: Proud sponsors of 95.1 2MIA FM.
0: Niposa tana serrea elio pa sauri ndro puno ya salo nga mena kena elio ambita tiku e rukuna e ndala ko mande virtu nando kindoki gospel nungu chisu